Matele dae, sin pagapano mangala sa na bisikipi. Dipopo ma mojo nisan na di mabu ungambidi. Umwesali da boma. Awine seta ubeza njiri ya zosiri ya nasiana. Soda jebete shwiringiri ushan. Uma wudengira HIV. Umaso umwe anabeseka nako. Kajirombuka kuti asabidirire kufalitsa. Umakumwa mankwala mwandunumevu yake. Udazikala tkanzi osadala dwala.